kangu inyi jilele, kandu henyi valili, jida inyi busasa, maka chisu tomaju, wama sisu wama nye. Amunye wishigwa mungwadiju nalogale.

Jeep ma do sa kolo. Jeep di ku do ga nga. Ni ma diu. Bu pa ga nye jimu be. Cho bu sa tsu ko ma bu. Yi yi wa shong a be li. Sa tsu ko na ma shong ma. Amu nye jitu ami be lu mu gwa ma na lo ka le.